0: Mami baba kenya domingo mi mo koto ya. Odi ayo ke yo pa fun mebo koto ya. Eh obi ni yo mebo koto ya. Ko mi bole an abuya ma lo do mi ga. Yeah, o te pe na ma to yo. Gogo mo te no.
1: Ko me ko ja wa pa lo.
0: Gogo mo te no.
1: Ko me ko ja wa pa lo.
0: Gogo mo te no.
1: Ko me ko ja wa pa lo.
0: Ola gogo ka pa lo. Mami bo ichele ga ko yo ko ko yo ma choko ari ya ma le ku ko ko ya ma ye ma ma ni ga du mi ko ya ko ya mami bo ile a mo mo la una ya o cha ka
1: mu ko la du ke una
0: ko mu la ne
1: do mi ko ya ni
0: ye ye Ibro ya sin ayi pade
1: koya
0: na ele jada na lewe
1: koya
0: awu ma yune ma lo ayi ele
1: koya
0: me lo yo kuna ka gide yi
1: koya
0: amana na ma me yo jenge yo pe
1: koya
0: ya ku bo mo kolo jene ki ja ele ele le le ipo ku no melu amu ne le wa gogo eyi ma se si
1: oni
0: pa mo na mi awo bo eyi wa gogo
1: koya
0: amana na ma je o
1: koya
0: Amu na umi jo yo mo
1: koko ya.
0: Amu na na na umi jo yo mo
1: koko ya.
0: Ono re buti mo ja e.
1: Koko ya.
0: Aji mo jo mo ra na lo yo mi fi.
1: Koko ya.
0: Komi jo mo jo yo mo ya no mo ape.
1: Koko ya.
0: Ami ispo tu shaka ko.
1: Koko ya.
0: Ah, eno se yego ya.